0: te pour jam bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonenti bi ne ko itam na nga delu natou jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga téyelen waaw bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga téyelen muneko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasrifna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahun wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurur rahim muné yonenti bi na nga len delu natou ba xam ndax jikko yi mu ngi ci ñoom muné ko yow yonenti bi bu fekente ni jigeen ñoñu joge nañu makka dawe ci yéfer ye ñew di jaayante ak yow nañu jaayante ak yow ci charte yi charte bu ñëk bi moy na nga fexé ba raxas bokalé ci seen xol motax yalla bugul bokalé ci goor bugu ko ci jigen waaw jigen ñi nak ñom dañu gaaw ci bokalé ndax ñu gëna gëm sëriñ ñëpp té dañu jaawalé sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ leena jaawalé waaw jibarkat bi mom ay xarfu fufam la yor so ñëwé mu won la ay miracle waaw su ko défé nga jaaxlé waaw dañ ci gis jibarkat bo xamné sax da fay gëna yok say problème waaw lé lég ñu né la ah fièvre gu réé ngi ci yow dé wala ngelawu sheytaané ngi ci yow wala sa doom sangam sheytaané ko japp wala bo deful nangam ñaari fan nga ci ték dé waaw su ko défé nak titel le titel go xamanteni duñ ca nam lu dul lek sa xaliss waaw nga top njibar yoyu top len bis bu ne yang ci bokale bis bu ne yang ci bokale da nga tanelu tabarkallah da nga gisanelu lu ne dang ci dugg waaw yalla bugul bokale ben yoon waaw motax yonent bi ne kep ko xamne dem am nga ak jaaxle dem setib jibarkat neena bokale nga waaw motax nonu moytu ñu jigeen ñi nonu moytu lu sew lolu nga xamni yonent bi neena gennu tuti dukkatu xorondom te modi bokale nit ki dañ ko def te du ko yeb waaw ash-shirku asghar min dabibin naml mu melni nak yalla mo xam nit ki mo xam li ci nit ki gis nga li yalla santane yonent bi wax ko ci hadith modi istikhara waaw yonent bi neena ma nadima man istakhara waaw daf ne ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara yonent bi neena ma khaba soyul ma khaba du soy mukk man istakhara ki tanulo yalla waaw mune itam man neena ma nadima du reccu mukk man istashara ku diso neena ku diso du reccu ku tanulo yalla do soy mu melni kon dem ci jibarkat yi koku itam branche la ci bokale te charte yi nga xamanteni yalla nangu won nako ci jigen ñi waxon ko yonent bi modi ne buñu bokale la yushrikna billahi shay'a bi mo lay won ne bokale buñ ci la dara lu ko niru buñ ko sax jégé deng wala yasriqna neena buñu sacc itam buñu sacc waaw jigen dina manu be ci dépense na nga manu be ci sa dépense waaw parce que itam ko xébul yu ndaw yi da nga mujju ci yu mag yi bo xébul yu ndaw yi rek mujju ci yu mag yi su ko défé ciac gi mom da ngay fexé ba tabarkalla la la ken dul laaj sax yow na nga considérer né lolu ak ciac la waw ben way tok na ci ben bitigu naar mbub ma nak di japp ay band ba mu togué ci bitig ba am peppu ciéb yu tak ci mbub ma ba mu ñibé kërëm gis peppu ciéb ya ci mbub ma daf ko for pepp par pepp dajale ko ci loxo bi ñew ba ci nar bi ni quoi ciéb bi kat ya ko mom sama ci sama mbub la taxoon bima togué ci saku bi xam nga koku tét na mu ngi commencé ci yu ndaw yi té itam dañ ni bu bëggé ag ci yalla da ngay tambalé ci yu ndaw yi waaw tambalé ci yu ndaw yi moy tindiku tafli ci mbedd moy tindiku di wax di yëkëti sa baat moy tindiku di xaqataay ñu lay dégg moy tindiku di dox sa tang sa poussière dengu di yëkëti poussière bi nit ñi di ko noyé muy def ci ñom fébar waaw moy tindiku nekk ci kër di ubbi sa radio di empêcher ñi nga dëkkal donte alcorane la donte alcorane la wañiko ba mu yëm ci sa dégg ndax amana ko xamni mo ngay nelaw te boko déranger mën na ci lor te xeyna rus na la mënu lako wax yu ndaw yoyu nak boko xébul ci ngay dem rek ba bo agul ci wa innaka la ala khuluqin adhim tam da nga am bok as leuf ci jikolo jikko lo xamanteni yalla da na la ko nawé motax kon gannaaw bam len moy tandiku lo bokale lam ci tek modi ak ciac la yefrekna nene itam wala yefnina buñu moy mun itam wala yaqtulna awladuhunna waaw nene itam buñu amé dom itam ragal dépense bu motax nena ñu ray ko comme niko arab yi daan defé xam nga yalla walu moy jigen bi ci jital tek ci goor motax muné az-zaniyatu wadh-dhani walu ciach mu jital ci goor tek ci jigen ndax dañ né sa ci goor koy def goor mo am fitu bayi bañ suuf sedd tabarkalla mu armé wu di dajji bitik ko ku goor ko ñëmé niw na lu ko jigéen defé wante itam moy gi li tax mu bari ci dëkk bi jigéen ñi la waaw ndax jigéen jo xamné bu togué xawéku ay cërëm di feñ koku e mën na provoquer musibe bu ri ci pinch rawatina nak ñi nga xamanteni waxuma tok xawéku waye bu fekkenteni tabarkalla seen yaram ñaari mètre la ñu ne genn walu de nga mètre ak genn wal ci biti la nek waaw genn walu mètre ga rek lañu sutural la ci def yépp de nga mu ngi ne sang ci biti te jigen mom tabarkalla yalla ne nisaukum harsun lakum fa'tu harsukum anna shi'tum jigen ñi seen tol len banexu len fu ngeen ci fu mu len ci sobe kon nga xamne segam yalla moy yemalé kaddu jigen ne ko del soufel sa kaddu bi ci julli yalla ne ko sama kaddu ngay jang alcorane ngay jang waye nang ko wax ndank ngir fiir rek ci jigen waaw sa kaddu sax yalla fiir ci legi nak jigen ñi di way di genné cassette tabarkal ñi di génne ay clip clip ya nak tabarkal nu mu gëna ñaawé ñu koy fessel ci télévision bi té dëkk bi ay clipa nekk fi clipa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu wala diiné daf leen ñorul wala dal mum dal leg leg da ngay jaxlé té télévision bi itam école la parce que ci le suñu doom yi di jangé kon nak suñu mënta nopilo jigen yi itam amna lo xamanteni mën na ñak parce que itam réew mi julit ñi fi ëpp té bu fekkenteni itam julit ñi ñoy majorité war nañu mëna waxtané yenn yi nak tabarakallah ndax ni ñu yalla denk ay julit lañu feñna ba ci seen ndaje bi ñeuk dañu ñaan soga commencer kon tabarakallah amna yo xamni ni ñu gor gor lo ba yenn yi di fi joge yu mel non warna fi mëna joge nak parce que ci télévision bi ci lu suñu dom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ni nañu sutural seeni awra nañu am kersa bu ñu dé dox nañu dam seeni bëtt waaw nañu am kilifa nañu am kilifa ci seenu ciol nañu sol ciol gu jot ciot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw rek nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla deful ko ngir sey wajur itam nga def ko ngir warmal sa bop xamni jigen min def la bu yalla teral jigen ndeyla jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé néna itam buñu sacc buñu moy muni itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom legi nak ray ga arab yi daan def amatu da ngay nekkub jeek tollu ci mënu jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari dom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say dom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay dom yi nga uuf xam nga ci ñom dara kon dom je wara juddu yalla programé nako te ñewugulo yalla programé na nim ci wara dundé te bobu ñewugulo xana xamulo ni yow way juru magulo sa dom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fu ñu ndikuna dekk lu jitu ñuy ñew ci aduna ñun ñepp ay morom len fo won ben ruh rek mom mak mudi ruhu sayyidina muhammad koku mom mak ruh yeb waye benen ruh budu ruhu sayyidina muhammad magulo samor donte bay bi la jurl donte tabarakallah ndey ji la jurl magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruhu sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mas wa bam len bindi ba nopi mu ne len lekante len ru yi di lekante neke lamu rof ci lekante gogu mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabarakallah bu genn yi aduna lolu hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh ba nga nekol nekandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekkon fu di dund yalla dogal ne dana wara ñewat aduna dund fi ak yow yow nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak kër goko dëkkal ak yiri yo ko wodde de nga tax nga ne da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay gorewulo comme say wayjur xajal neen la ba nga ñew kay xajal lañ ci ñi ci dess ak ñu ñew waye arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab yeeku fi indi ñak gëm yalla la yonenti bi neena imra'atun waludun ahabbu ila llahi min imra'atin hasna ala talidu yonenti bi neena jigen ju jur neena donte ñaawna ni buki neena mo gën fuuf jongama ju rafet neena te nangutam do waaw neena mo gën ci yalla mom la yalla gëna bëgg waaw kon nak limité njur koku l'islam daf ko dakk bu ñëk ba arab yi daan nañ ko def te modi am doom muy jigen nga ni jigen dal da ngay dundal su magge jeriñ keneen waaw su ko defé nga bayyi ba mu am ñaari at wala du ci yegg nga gas bu mu xot nga sul ko ndax ragal dépense yalla neena lool na dog parce que bindu len len man ma len bindu lolou na dog parce que wërsegul len man yalla ma len di wërsegal waaw comme man yalla ma len di wërsegal ma len bindu kon nak lolou na dog légui nak kenn defatul lolu parce que kuko def ñu tejj na
1: waaw
0: kuko def ñu tejj la ndax amna ay mbotay yu takku pour défendre deng doomu adama ne luñu wara hormal protéger ko ci côté yépp lolu taxna nit ñi ñëmé tuñ ko waaw ñëmé tuñ ko ndax kuñu ko gis nga def ko ñu tejj la waye defatuñ ko ci zahir waye ñu koy def ci batin modi dem hôpital tabarkallah ni ñu tuddé planifier nga dal di planifier koku tabarkallah ya nga ci ak moy bu reuy waaw togal rek li nga wara am ci dom mom yalla rudd na ko te dang ko am waaw feli ci Egypte dafa am benn jigen bu nga xamne da dan jël ay pilule pour baña am dom rek diko def ba benn bis rek mu jekki sentir que ni eumb na ba sentir que ni eumb na yalla dogal eumb bi bet ko lol ba mu amé dom kérok ba dom jidi judu mu ngi ngeubalé pelil yu bari ci loxo bopam wa xalé bi ci bopam mo ngeubalé pelil yu bari gennalé ko lolou moko wonné ko pelil eumbu bu mu yaq dafa fekk né yaqku ga mo sobon yalla waaw lolou lako dom ji won né ko man nak pelil manuluma dara mako manal dara motax pelil yépp ngam na len ci sama loxo am yaay mu ngok su ko defé kon lolou dang cey deg ni yalla moy aji bindi ci waaw yalla moy aji bindi ci moy wërsegal te gemiñ ko yalla xar def ci lu mu dundé lu koka dundé yalla bu xaré sa gemiñ jox la lo dundé motax yalla ne kon wala yaqtulna buñu ray ñom jigen ñoñu awladuhu nafsani dom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigen sax may neen ko mu planifier ke fekke febar ko waral wala njur gu jege yo go xamanteni lor man na ca bawo man na planifier ndax digeunte njur ñaari at la wa wal walidatu yurdi'na awladuhunna hawlayn kamilayn ay Bakar bu reey ngi ci nak te tuba bi rafetal nan ko tubarkallah indi ay théorie ba nga fokk ne tubarkallah bo amé dom yu bari tardé nga mune itam wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna waaw seen biir say itam buñ ci duggal ci xaan waaw lolou nak jigéen ko gëna mën ci xaan ci sa biir say ba jurul sa jëkër dom ju mu jurul Bakar bu reey ngi ci waaw Bakar bu reey xam nga yonent bi ne na goor gi domam gi goor gi nga xamanteni jabaram dafa am dom mu ne ko dom ji jurumako ha yalla ne ko deug bu dul deug de togona bakar bu reey waye jigen jo xamanteni itam da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofi ci nga momale ko sa jeuker te sa jeuker juruko sa jeuker di daw di ñak diko jox muy lek muy ñak diko jox muy wod muy ñak diko jox muy faju mu ñak tabaxal ko mu dekk ah koku de mom jigen joju def lolou def na lu reuy ndax duggal na ci famille jambour ko ci bokul lel na wursugu jambour ko ko momul Bakar bobu yonent bi neena ken xamul nu mu toll waw nanga fagaru sartu yoyu la yalla teural ne bu yonent bi day jaayante ak jigen ñoonu na jigen ñi jaayante ak yonent bi ci charte yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy delu kérok madinatul munawwara joge makka ci la inna fatahna laka fathan mubina waj mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yaronte bi delu ci na madina ba mu toge ba dal neena amna ben way bu joge mak bokon ci julit ni ñu doye dal ca mak daldi dawe fofu joge mak wajju ñu koy wax Abu Basir neena mu ngi bokon ci Geth Taqif ak yeleen won ci Quraysh neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bimu ñewé ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëré gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bindu ko dénga bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mu di ay charte yu ñu d'accord kon nak li xew tay genn na wëlëré dégo li xew jaaxal nañu ndax waaji nga xamanteni modi Abu Basir mak la joge dafa daw wa mak ñooñu yebal pour nañu ko jël fi te yow tey nga ko yeneent bi daal di len koy delo ne len jël len ko ngeen yobbu ko Abu Basir ne yeneent bi lutax nga may delo nit ñoo xamne samay non len te suma delo ci ñom ñu fitnal ma yenent bi ni ko gor ci wax ci lolu lañ waxante won ñu genn andak Abu Basir ba add ci ben barab bu ñi wax Hulayfa ñu wacc ci barab ba yew seeni gelem tok nak lek sen tandarma ba nan senu ndox Abu Basir di wax ak ñom da di wax kenn ci ñom niko wallahi inni la ara sayfaka hada ya fulan jayyida niko ginné ci yalla né diw ci ñaar ñu ñu mu andalon sa jasi ji de jasi ju bax la yow sa jasi ji de uf maniru jasi ju ñawte deugër te bax fuñu ko liggéeyam waxo ñi waxtan neena waji daldi bocci jasi ji gine ko ci mbaram daldi tek diko won ni jasi ji degre ak ni mu ñewé mu daldi koy xol niko wallahi innahu la jayyid mo waji niko laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu niko nak jasi ji natuna ko natuat ko me xamna ni dal lumu teggo rek lola dok yasi gi ñaw la ci deugar Abu Basir dal di koy nax ne ko arini am do ilay mu ne ko abal ma xol ko neena waji dal di koy jox jasi ji neena nak mu am occasion mom Abu Basir dal di yekati jasi ji door ko waji waji daanu mu tim ko diko ko door ba waji fet neena kenen kamu andalon ab tapet la mom mu dal di daw rek fuf wuti medina nak jeum fi ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni ñu ngi dugg ci jakka ji niko yonnati bi gisee muy daw mu ne ci de dafa jaax rek xana ci ne daf mën niru kuti mon daw nak ba ak ci kanamu yonnati bi taxaw di xexat yonnati bi niko lu xew mu ne ko kama andalon la nu ray mu ne ko kuko ray mu ne ko xana Abu Basir mi ñu jël ci won yonnati bi daldi top japp njamura jekki Abu Basir ne telak di mu ñewé ne ko ya nabi Allah mu ne ko yow yonnati Yalla bi ma ngi lay jigal ni yow sa jaan wacc na ndax bama dawé makka ñew ñoom ñu joggé makka ñew dima jël fi yow fecci wulo wëlëré ndax bañuma laajé ni na déllu makka délo nga ma lén man kay ma and ak ñoom ba ci yoon wa ma def sama ci ay ciay ma lén ray waye yow say jaan wacc na fecci wëlëré mom kenn xamé wuloko sa wëlëré deug deugër na tabarakallah yonent bi gindi ci mom ben wax bo xamné dafa woné rek né ki kat ben nit la waye mën na taal xaré Abu Basir da di gis né bu togué yonent bi dana ko dello ndax bu yéféri delu ci waté laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu gindoon ci sahifa ba yonent bi tabarakallah dal di tok Abu Basir dal di daw mom da ngeen dug all ba nangou wuta tok medina na xamne ni bu fa toge bu yeferi ñewé rek mu delo wat yonent bi mu delo wat Abu Basir fofu nak la Abu Basir dal di recc dug ci all medina bi nak dal di nekk ab adukal bi waye nak adukal bi dulit manam agresseur julit wutena ak agresseur yefer waaw Abu Basir nek agresseur go xamne fumu fekk ak julit dako fa waye fumu fekk yefer bu joge makka nak takale bopam ak bat lolou rek moko bayyi won ci allu medina bi mu nek digeunte makka ak medina di kar caravane yi nga xamne ñoy joge deng siri di jindi marchandise kumu ci jekku rek ray la bo de yefer waye bo de julit nak mu bayyi té bobu yéféri ñoo daan joggé fofu di défar xalaté fitay wa fayf néna fofu ci all ba mu nekk mom Abu Basir ndeké mustada'afun yi nga xamné ñoo nekk makka té yéféri sonal leen ku fi rëccé rek da ngay daw dal di dem ci abib ci Abu Basir dal di and ak mom dal di rallier ak mom déng bañu mujj nak ñoom deng nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallah am sen arme deng taxaw nak ci digeunte makkah medina fuñu fekku bi yefe rek takale sa bop ak sa bat ñom kay dematuñ ci yonenti bi demuñu makkah waye ñu ci digeunte ba bëgg fayu nak mer deng mi nga xamanteni wa makkah tek na len ko ci nañ len don doye dalé makkah ndax rek dañu gëm ne yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci Suhayl te yonent bi ñëkkon ko dello mom itam recce na makka ñew fekk ci Abu Basir legi nak ñom ñu nekk fitna ci wa makka ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari te keen gisu leen ngi riir ci allu makka bi neena ba wa makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonne nañ ci yonent bi délégation bind ko lettre ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ne ñu teuraloon charte ne ku joge ci ci ñun ñew ci ci yow nañ ko delloo si charte boobu bàyyi nañu ko léegi képp koo xam ni gëm na la jóge makka ñëw nañ ko téye te itam ñu ngi lay ñaan sa njaboot gi nga xamante ni fii la nekkoon yu leen daan fitnaan ñu jóge fi daw ñëw nga génnee leen ñu nekk ci diggante makka ak medina di ñu fitnaal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen njëkk ñu bàyyi li ñuy def te ñëw toog medina toog ak yow ah nga gis ne buñ ne waxi mag du fa naan àll buñ ne waxi mag du fa naan àll mag boobu moo di yonent bi waaw léeg-léeg sax nga magum ceddo mën naa wax mu fa daan àll waaye yonent bi comme yàlla nee na laa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa yonent bi du wax ci bànneex du wax ci bakkan lu mu wax dëgg la kooku waxam du fa naan àll moo tax la mu dàkkooroon yàlla te Omar ibnul Xataab mer ca yàlla sagal na ko ci te moo di charte boobu waa makk mujj lanu ko nangu ci fof kon tabarakallah mbokk yi mel na ni ñu ngi junju ne waxtu wi jeex na kon duñu def rek lu dul yemale foofu waxtaan wi

0: yuñu deñ di wérante lék lék.
1: Yonent bi duguna ci benn dëkk bu ñu wax Wadil Qura gannaaw Khaybar nangunako. Mu dem ci dëkk bu ñu wax Tayma dal di koy nangu. Dëkk yooy yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam duguna fa ubbi ko. Mu doon jàmbaar nag joo xamante ni yàlla daf ko may ci wàllu yépp. Mu nekkoon itam koo xam ne soo gisee jigéen musu ko dàq du dara lu dul jikkoom ju rafet ak taaram bu jéggi dayo. Jikkoom bu rafet ak taaram bu jéggi dayo moo taxoon jigéen musu ko dàq. Xam nga Umu Salama kenn la woon ci ay soxnaam. Lu jiitu yonent bi Seydina Omar ñëw na mu dàq ko, Seydina Abu Bakr ñëw mu dàq ko, waaye bi yonent bi ñëwee nangu na. Loolu itam moo dal Safiya ci Seyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moo taxoon soxnaam yépp bëgg ko. Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha daan na tiim yonent bi di ko xool di setantal taaram ba jikki rek mu ne ko ku mel ni yow jigéen musu ko sukk jur. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aarifina billahi yépp melal nanu ko. Nitu yàlla yépp ñi xam yàlla melal nanu ko. Moo tax ñi ko gën daan melal moo di Ali ibn Abi Talib ak Abu Hurayrata ak Sayyidatuna Aisha. Moo tax soo demee ci raaiya ba nga xamante ni man borom tuba bind na ko, mu ngi wax yonent bi naan ko wa huwa najibu alladhi fi wasfi khalqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru wa lam yaji min dhawi al-iflaqi wal bulagha bis-saj'i wa ash-shi'ri mimma hadha mi'sharu ahlu al-fasahati turram bis-sana madahu wa laysa yudraku bil-akwabi tayyaru ka'bun wa hassanu wal busayri qad bara'u wa kulluhum shi'ruhu nurun wa asraru waye fa mablaghu al-ilmi fihi annahu basharun wa annahu dunahu aqlun wa afkar. Motax mamborom tuba ne ku bax ki nga xamne bo de melal bind nga ko yalla bindal bind di melal jikkoom neel li gëna gatt dal way kat yi way nunu ko di ko melal ci ay saj' ak sha' bulagha uyek udeba uyek ñepp liñu ko tagg suñ ko doon mandaxe dañ ne dañoo xeyntu pëndëm rek waaye yegguñu ci tagg ko dëgg dëgg. Waaw, mu ne ku mel ni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Sabit ak Ibn Rawahata ak ku mel ni Busayri ñoom ñëpp tagg nañu Sayyidina Muhammad. Kenn ku ci nekk sa tagg nee na leer la, waaye fu nit mën a yem ci yonent bi daal moo dine xel mënut a ñaw ba tagg yonent bi dëgg dëgg tagg. Xalaat kat mënta xalaat ba jot yonent bi dëgg dëgg ci wàllu tagg. Xam kan moo di yonent bi yàlla rek ko xam. Kon buñ dee wax ci meloom

wax ni ñi kët sonn nañu coono go xamanteni buñu xex ci won sax ñu duma leen ndax tabarakallah joge gi ñu joge madinatul munawwara dox ñew ba makka tabarakallah ak coono gi ñuy jankontel taxna itam buñ doon xex ci sax dootu amatuñu gogule katan xamna ni dal dama melni dal coono yi tukki xawna leena japp wanti yonti sallallahu alaihi wasallam pour e muwallen ne ñom defa nañu katan donte sax yonti bi sallallahu alaihi wasallam dafa doxal pexé mom rek ci walu politique bi muy wër kaaba ga ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk waaw yuk nak mom dépassé na dox té agul ci daw waaw manam jaru dox bu dëgeer la bo xamanteni man nañu ko tuddé daw waaw modi yuk ñetti wër yu ñëk ya nga xamanteni daf ko wër kaaba gi daf ko yuk lolu nak day wone ni ki déssé na katan waaw jaru dox bobu ndax buñu ñëwoon di wër kaaba gi di kayen kayen gi dañuy xamné ñi ka déssé tuñu katan té seen tay tay ag na ci songu leen tabarakallah daal di leen di gañ ray leen ñom ñep yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk ni mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni duguna makka nek ak sahaba yi neena ci neeg bu tedd bobu di wër kaaba ga comme nonu ñu ko waxe won motax mu nek sunna ñetti wër yu ñëk yi dang koy yuk bu ko defé ñent yi ci def nak nga dox ko ñeneen yoonte bi def nako ci umratul qada way wax ne ni tam ci hajjatul wida' def nako lolo tax itam mu nek sunna kep kuy wër kaaba ga non ngay def mu melni li taxone yoonte bi def ko du dara lu dul rek li yefer yi wax waaw wante itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu don lol la kon gannaaw umratul qada yoonte bi sallallahu alaihi wasallam budé wër kaaba ga man na baña def lolou waye comme def nako defat ko dafay dal di nek sunna bo xamanteni tabarakallah ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makka fokk nga doxale non mu melni waqidi waxna ne yantibi sallallahu alaihi wasallam bi mu defé umram ba mu jeex neena dafa dugg na ci bir kaaba ga bam fa duggé mu daldi wax bilal ibn rabah ne ko su tisbar joté na nga nodd waaw na nga yegg ci kaw kaaba gi nga nodd neena te bobu yefir yi ñu nga nekk daru nadwa am nañu fa nekk yenn ci kilifa ci yefir yi ñu nga nekk daru nadwa jakar lo ak julit ñi ci kaaba ga bokon na ci ñi fa nekk ikramatu ibn abi jahlin dom la won ci abu jahlin bokon ni itam ñi fa nekk safwan ibn umayya mom dom la won ci umayya bokon ni itam ci ñafa nek Khalid ibn Usayd bi nga xamanteni tisbar jotna Bilal ibn Rabah daldi yek ci ko kaaba ga daldi nodd nak nodd bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex nodd gu sel te rafet ba nga xamanteni nodd gogu jipna ci bir makka muy nodd gi ñeek Bilal def ko wax ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xeb gi ñu xebon Bilal ndax deureum bu ñuul lolo tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di nodd waaw mu honoré ko Bilal mu di sharafam motax kuy nodd ci jakk ñu tuddé la Bilal mu yëc ci kaaba ga daal di tuddu batu Yalla ne Yalla mag ludul Yalla magulo mu di batu Allahu akbar noddu ba noddu ga daanu Akramatu ibn Abi Jahlin ni daldi wax wax bu yeme

ñu fasiyene continuer ki yeen sira bi ñu doon waxtane te ci aljuma ji li ñu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yenen ci bi bind nako tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wolu yoni len ci ay bour muy wo bour yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw bi ñu jotté lettre Kisra di bouru Faris ak itam taranga manam ak lamu def te modi xoti lettre bi ko yonenti bi yonne won ak la ci yonenti bi wax ni ni mu xotte lettre bi yalna yalla xotte nonu nguram lolou dalay wone ñaari pouvoir am pouvoiru biti ak pouvoiru bir pouvoiru biti bi modi nitu aduna yi nga xamne yalla

amna and ak soldat su bari namay jëm nak makka pour ubi jiko ci sulhul hudaybiya mbir mu reey dafa dox digeunte yonenti bi ak gir quraish ndax dañu teurelon ay charte ci ne na ñu teural ngannaay fukki at jam rek am digeunte yonenti bi ak yefiri makkay bañuy teural acte bobu charte yoyu amon na ñaari giir mu di giir khudaa ak bani bakr giir khudaa ak bani bakr kérok bañuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp ko xamni bëgg nga allier ak quraish di leen dimbali ñu lay dimbali na nga fassante ak ñoom wëlëre tay képp ko xamanteni itam bëgg nga nekk allier l'islam and ak yonent bi di dimbali l'islam l'islam di la dimbali na nga fassante ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wëlër bani bakr daldi talal quraish loxo daldi wëlërante ak ñoom giir khudaa daldi talal loxo yonenti bi talal loxo l'islam fassante ak moom wëlër lan motax giir khudaa wëlërante ak yonenti bi ci ne danu ñu jappalé yonenti bi itam na leen jappalé bu fekke am nañu ay problème ñu ni lolu ci maam ya la won demb wëlëré gi dañ ko bëssalat ñu ne ndax giir khudaa ño doon allié Abdul Muttalib ci bi xëccu bu reuy doxé digënté Nawfal ak Abdul Muttalib ci walu nandal gan ñi acc ci ca Kaaba ndax Nawfal bay taxla ci Abdul Muttalib ana papam bu ndaw la lolu nak dik togn ci Nawfal ndax togn na domam jël na ci reum Abdul Muttalib daldi jop ñaan wa quraysh ndimbal ñaan wa quraysh ndimbal ñu daldi lank setan ko ne ko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digënté sa bay ndax kat sa kilifa le mo lay yilif ñun suñu yonne ku ci Abdul Muttalib daldi jaxlé bamu jaxlé daldi bind lettre nak ay nijaayam té modi bani najjar ne len dal sama bay tax togn nama ndax jël na sama cieur ndax ñun ñom mengo won di nandal ujaaji cieur bobu nak jël nako ci man juroom ñaar fukki goor ñu joggé Madinatul Munawwara ñew pour dimbali ci Abdul Muttalib ci togn gog ko Nawfal togn biñu ñewé ne ko wa rabbi hadhihi albinya la taruddanna ala ibni ukhtina ma akhadhta minhu wa illa mala'na minka as-sayf ñu ne ko giñ nañu ci tabax bu reuy bi te modi Kaaba gi ñu ngi giñ ci tabax bu reuy bi ne suñu jarbat bi soko delowul li nga jël ci mom danañu la sotti ay bali fet
ba bang koy dello cër bi nga jëlon ci mom. Abdul Muttalib xamni Bani Najjar ay jamkat lañu te jambar lañu te ñu fonk seen kaddu lañu mom Nawfal mu daldi nak ragal daldi dello wat nak Abdul Muttalib lañu lamu jëlun ci mom motax Nawfal nak momitam pour mu bëgg am doole ci jamono joju mu daldi aliyek e freram te modi Abdou Shams Abdul Muttalib itam daldi aliye ak Khudaa motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ko xamone ay mamam la ko xamone li xewon demb la ndax rerewul won bopam musul rere bopam waaw bari na ko nga xamne day dem ba yalla denk ko taranga waye mu rere ay wulurey bayam wala mu rere ay wulurey mamam yonent bi nak xamone na bopam lolo tax mu xamne gir Khudaa ba buy metti ci Abdul Muttalib ño taxawon allié ak mom don ko dimbali motax biñu ñëwé talal ko loxo mu xamné ñom dañu fédéli ci wëlëré ba nga xamné mom lañu wëlëranté won ak Abdul Muttalib mi nga xamné modi mamam ndax mo jur bayam Abdullah motax ñu né kana alayhi salam aarifan bidhalik xamun nako xam bu wir motax gir Khudaa'ata ci sulhul hudaybiya biñu ñëwé ñu indil ko lettre ba nga xamanteni mamam Abdul Muttalib moko bindon sahabi bu ñu wax Ubay ibn Ka'b moko lire ci kanamu yonenti bi ñu ne ko kon wëlëré gi moy tax ñu jappante ak yow gir Khudaa'a nak xew xew bu reey dafa am digëntéem ak Bani Bakr ndax gir Khudaa'a ak Bani Bakr mi nga xamne dañu allié ak yefiri makka yi ci jamono yi jahiliya xex yu mak dafa doxone sen digënté lim yu bari dafa faatu ci sen digënté te arab dafa am lu ñuy tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolu dan na sabab xare yu mag ci digënté arab yi bi l'islam feñé yitté wo mbiru l'islam taxna digënté Bani Bakr ak Bani Khudaa'a seen histoire yoy xawona wañé ko mais ci sulhul hudaybiya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm ci la nak ay wi doxone digënté Bani Bakr ak Bani Khudaa'a dal di yëngu wat ndax dafa am benn kurel ci Bani Bakr ñu leen di wax Banu Nafasa daf ci am benn way bo xamné way kat la poète la dafa bind way wu ñaaw di xass yonent bi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu lu yagg la Salman Rushdie li mu def bind téréem bu reey dal ci ko yonent bi xotti ormam lu ñaaw lu ne mu yakk ko ko am nañu ko ci jitu won kon fami bi di Banu Nafasa amna ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonenti bi di wax ci mom wax ju ñaaw mu taxawé nak di way way wo mu def ci yonenti bi mu di wayu xaste ben xalé ci gir Khudaa'a degg ko bam ko degge mu naqari ko lol
mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom daldi koy xagn bam ko xagne nak xagn ba graw lol ay wi nak muju reey ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak banu nafa sa xamne giir khudaa amna nu jomte amna nu doole ñu daldi daw ñom banu nafa sa daldi dem ci sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wanti li jaadu won ci giir quraish modi ñu baña fecc wëlëre ndax dañu wëlërante won ak yonent bi ne ko duñu fecc wëlëre wi te fukki ati jamm lañu teurel duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisé ku allié ak ñom songu yonent bi wala songu njabotu yonent bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waruñu ko dimbali lolu moy modi ak mandu motax ñaari fu gisé d'islam yëkëti jaasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yépp bu ci né rek dañu ciokas l'islam musoko djop waaw law turikal qata laylan lanama waaw nit dana fekk jan ñangor ci bir taxam mu koy ruux muy muñ rek mu koy ruux muy muñ rek waye muñ gogu muy muñ yépp mu ngay dajale dangar jo xamné sa bu génné bu fayo tabarakallah aduna bi tukki lolu mo dal yéféri ak sayyiduna muhammad ndax yonent bi ku meuna muñ la kon bu joggé rek kon fekk na bobu seusna cay cay gi le giir quraish def jappelé giir gi di banu nafata ci togn gu reuy go xamné togn nan ko yonent bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafata jox len ay soldar ba nopi jox len ay ngannaay ñu bayyi len bu guddii ñu tedd di nelaw ci ben barab bu ñuy wax watir barab bobu nak barab bu ndox la fofu la giir khudaa ne kon doon fa noppulu ñen ci ñoom ñoom ñu kompolo bayyi ba guddii jot ñu bett len ci barab bobu ray ci ñoom ñaar fukki nit ñi ne ray nañu ci ñoom ñaar fukki nit ak ñett neena xex bu reuy doxna fofu seen digeunte ak giir khudaa la tax nak ñu mëna ray ci ñoom lim bu toll nonu dañ leena bett kérok bu fekkonté ni quraish dañu joxe ngannaay rek yam ci wante dañu yabal itam ay jambar ndax Safwan ibn Umayya ci la bok te ci giir quraish la mu ngi bok ci wa makka Huwaytib ibn Abd al-Uzza ci la bok Ikramah ibn Abi Jahl ci la bok Shaybah ibn Uthman ci la bok Suhayl ibn Amr ci la bok ñepp ñewon nañ jappelé Bani Bakr wala bok banu nafasa ci cay cay gog nga xamanteni doxna seen digënté ak giir khudaa wanti li ci gëna yéme modi Safwan ibn Umayya mi ak Huwaytib ibn Abd al-Uzza ak Ikramah ibn Abi Jahl ak Shaybah ibn Uthman ak Suhayl ibn Amr ñi ñepp ay yéfer lañu ci jamono bi waye yalla baxina len dañu muju tup lolou nak hikma yalla la ngeene lam la muju nañu tup mais ñi ci
ci giir quraish lañu bokkon fecc na kulleri gu doxon seen digeunte ak yonent bi motax ñu jappalé fami bobu di banu nafasa ñuy xex ak giir khudaa ndi xex ak ñom buñu dugg ci da ci keeru budey lubnu warqa al khudaa'i ci mag gannaaw ci gi nak ñom wa quraish ci dimbal bi nga xamanteni dimbali nañ ko bani bakr ci ñu xex ak giir khudaa'a ci den yek ne ndeke ñom fecc nañu wëlëré wi doxoon seen digënté ak rasulullah ñu commencé nak dal di réccu ku ñi wa harith ibn hisham dal di ñew ci abi sufyan ndax bobu mo doon kilifa makk mu dal di koy wax nak li nga xamanteni mom la wa quraysh def kon dafa melni xabar bi yeexna aksi ci abu sufyan Abu Sufyan ne ko man kat lolou yegumako won wante nak bi muy am faduma mangi fi waaw yow yayi kilifa dekk bi lu re xewna ci dekk bi nga ne yeguloko te boba ya nga ci dekk ba kon nak setal ci sa bop danaka du yomb lolou mo dal Abu Sufyan waaw mu melni Abu Sufyan neena li xew de ay la ndax watna ci yalla ne Muhammad dana xex ak ñun fek bu bu soxnam di Hind bint Utbata mi nga xamne modi soxna Abu Sufyan Hind mi nak mo rayon Hamdat ibn Abdul Muttalib ci Uhud ba pare yey reswa niki Hind mi gentuna gentu gu reuy gentu gu ko titlo ndax dafa gent gis ndret ju bari ju touru ci quartier bu ñu wax Hajun ndret ja nak di yol neena ba téré ji ci barab bu ñu wax Khandama mu dal di tit nak ci lola ba mu yewo mu netliko Abu Sufyan kon ndiki lolou mu gentoon modi xew xew bi nga xamne amna musiba bi nga xamne quraysh def nako and ko banu nafas fofu nak le amr ibn salim al khudaa'i dadi amé lu ko metti lol ndax daño toroxal giram ray ci ñom lim ci kaw betlen mu daldi jog sol dalam daldi war fasam daldi reppetal nak jëm Madinatul Munawwara bi mu ñëwé ba ak si ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk bobu yonent bi mu ngi ci jakk ja ene mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ni ñang ko wër bi mu ñëwé rek mu daldi way nak wayu naqar ak ñaan ndimbal fatili yonent bi sallallahu alayhi wasallam wëlëri gi dox digëntem ak bani Khudaa'a té wulere gogu di feddli wulere ga doxon digenté Khudaa'a ak mamam Abdul Muttalib bamu waye way wi yonentibi sallallahu alaihi wasallam ronga ñum turuna yonentibi merna amna lu ko naqari motax mu dadi taxaw taxaway bu deugar nak pour namma jappelé fami bi di Khudaa'a te alliye ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu daldi way na ya rabbi inni nashidu muhammada hilfa abina wa abihi al atlada
qad kuntum wuldan wa kunna walida thumma aslamna falam nanzi' yada famsur hadaka Allah nasran a'tada wad'u 'ibadallahi ya'tu madada fihim rasulullahi qad tajarrada in sima khasfan wajhuhu tarabbada fi faylaqin kal bahri yajri mudbida inna quraishan akhlafuka al maw'ida wa naqadu mithaqaka al muwakkada wa ja'alu li fi kada'in rufsada وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا ويبوبو لا عامر بن سالم الخذاعي jang ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam dadi koy wax ne ko nusirta ya amr ibn salim ne ko yalla dana la dimbali yow amr ibn salim fofu nak ronga ñam daldi turu mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu daldi djop wax ne ne kalam nga di bubu ci souf muy wax nan suma len dimbali wul yeen ngir khuda yalla buma yalla dimbaleti mu ne kon dana len dimbali ngir yalla ak wolere gi dox sama digeuntek yeen mu daldi giñ ne ginna ci bour bi nga xamne sama lox sama bakkan nga ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena kérok gisna yonentibi sallallahu alaihi wasallam mer go xamni musuma gis mukk mu mer ko ci jamono yi wessu jamono yi ma dund ak mom neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam dadi wax amr ibn salim al khuda'i neko irji'u wa tafarraqu fi al awdiya mune len delu len waye ngeen tassaro nak ndax bobu ñoom bi ñuy ñew ñeen fukki nit lañu won mo doon délégation bi nga xamné amir moko jitu moko jité yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci mom amr ibn salim moko jité yonentibi ne len delu len wante ngeen tass nak ndax bobu yonentibi amna lu mu nar te bugul xabar bi siiw te bugul itam wa makka xamne amr ibn salim al khuda'i defna delegation bo xamne ñin fukki nit len dem seti yonentibi pour sakku nimbal ci ñoom

ne wonnanu ko ray abdullah ibn khatal yonentibi dafa waxone nanu ko ray ikramatu ibn abi jahl yonentibi dafa waxone nanu ko ray al huwayrith ibn nuqayd yonentibi dafa waxone nanu ko ray miqyas ibn sababa yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone nanu ko ray habar ibn al aswad ibn al muttalib yonentibi dafa waxone nanu ko ray kiko juroom ñaarel modi ka'b ibn dhahir ibn abi salma al mudani yonentibi dafa waxone nanu ko ray al harith ibn hisham al makhzumi mbokla ci abu jahlin momitam yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon nanu wax dafa waxone nanu ko ray zuhair ibn umayya al makhzumi mbokla won ci ummu salama mi yonentibi di denc yonentibi dafa waxone nanu ko ray safwan ibn umayya ibn khalaf al jumahi yonentibi dafa waxone nanu ko ray kiko fukel ak ben modi wahshi ibn harb ki nga xamne mo rayon hamza ca uhud yonentibi dafa waxone nanu ko ray ñi ñoy di goor ñi nga xamne yonentibi daf ne jeegal na mbollem ñi dekon makk di ay yefer wante fukki goor yi mom nanu len ray ñamu ci tekti ay jigen te modi ñaari jaam yu jigen yo xamne jaam lañu won ci abdullah ibn khatal male ñom dañu daan way di khas yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw ko dañ daan way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu neñu tek ko parce que dañu neexon baat saratu modi jigen jinga xamanteni mom la hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonentibi di wacc fathu makka te jibril wacc wax yonentibi ne ko kenn ci sa njabot bindna lettre jox ko jigen mu ko yobbu makka te lettre bobu yegge makka sa xabar dana siw jigen joju sarata lanu koy wax momitam yonentibi dafa waxone nanu ko ray hind bint utba mi nga xamne soxna la ci abu sufyan di yaayu muawiya muawiya di sahabi bu reey mom hind bint utba mom nga xamne mo reylu won hamza ci uhud wax jaamam bi ne ko bu ko reeyé dana ko gorel wala dana ko jox xaliss bu bare bare bare hind mom itam yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone nanu ko ray kon fukki goor ak ben la yenenbi reeylu ak ñent jigen wante mbokki yi yonentibi sallallahu alaihi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñi ci upp ci ñom dañu muju tup rayu len mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mo raylu ko ndax abdullah ibn sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi e commencé wax yonentibi wax yu ñaaw ngi dem ci deram lu ne mu wax yonentibi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni degg na ne yonentibi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Uthman ibn Affan parce que mbokam la ño bokkon nampando bi mu ñëwé ci Uthman ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñëk yonentibi sallallahu alayhi wasallam pour mu bañ ray Uthman ibn Affan daal di koy neub denc ko ab diir ken xamul fu mu ne ba mu toggé ba ciow li dal mom sidna Uthman ci la ko génné nak and ak mom yommi yommi ñëw ba ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé mu daldi wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal abdullah ibn abi sarh mi sama frère la ndax ñoo nampando te ñëw na ñaan ma ñëk ci yow dama bëgg nga jéggal ko yonentibi ne tek
mais tekku gogu yonent bi newon tek dafa beggone kenn ci sahaba

dal di juk ray Abdullah ibn Abi Sarh ci sasi ndax yonent bi dafa amone kersa ci Usman ibn Affan bu lumu ko ñaan lumu metti daf ko koy nankul wante tek bobu mu tek tontul Usman ne tek rek lamu fason ci xolam moy am ko gawantu ci sahaba yi ray waji bi mu ne tek sahaba yeb ne tek ñom itam di xaar ndigal fekk ndigal la jibon na bu yagg ndax bi Ousmane ñewé rek tabarkallah la kenn warona teub rek tabarkallah dal di koy ray wayé boba yalla lamu nam moy waji dundu ba ca kanam tuti yonent bi na tek ngir am kersa ci Ousmane te bëggul jéggal waji ñu ne lutax yonent bi am kersa ci Ousmane ñu ne yonent bi mo daan wax ni Ousman ibn Affan malaka yi sax dañ ko rus waaw bax na ba malaka yi rus ko kon nak ku bax rek lay rus malaka yi dañu bax lolo tax ñu rus Ousman kon nak yonent bi mbaxayam mu ngi feñ ci rus gi mu rus Ousman ibn Affan parce que Ousman ibn Affan ku bax rek rus nako fofu nak la yonent bi ne tek ba jiki

motax muné na nga len wax ñu baña bokalé na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko njaalo wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wadul banat mu melni lol lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarkallah wadul banat te modi limitation de naissance legi ken rayatul ray bu ne fang waaw legi ken rayatul ray bu ne fang legi ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limiter njurmi ray itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonenti bi pour mëna nek deug deug julit mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw ku ko defé nak wastaghfir lahunna allah na nga len jéggulul yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nanu xamne itam inna allaha ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la te ku yaatu yermandé la

mësa jël ci sama alal rek may na la ko waaw lepp lo mësa jël ci sama alal te yeguma ko may na la ko fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamé ni ki koy tontu ki wax ak mom modi hind ndax bobu dafa masqué kanam ga yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa innaka la hind bint utba yow mi wax ak man xana yay hind bint utba hind neko ana hind bint utba fa'fu amma salaf man ma di hind bint utba waye ma ngi lay ñaan nga jéggel ma li wess won njumte rek ak shaytané ak ñak xama tax ma def ko kon ma ngi lay jéggul yantibi sallallahu alayhi wasallam neko afa allah anka yalna la yalla jéggel waaw kon yalla jéggel nako ndax yantibi kumu ñaanal rek yalla jéggel ko yonanti bi sallallahu alaihi wasallam ne wala taznina bulen moy bulen njaalu yen jigen ni ndax lolu dafa bok ci charte yi ngeen di jaayante ak man hind bint utba ne ko ya rasulullah hal tazni al hurra muné ko yow yonanti yalla bi ndax gor su jigen su nek ci negu seyem ndax koku sejna njaalu waaw waaw yor su jigen su nek ci negu seyem ak su ci nekul yeb sañu te njaalu mom sax hind waxul julit waye def ne gor rek kon nga xamne ci ceddo ga sax waaw ba dara aramagul ñi doon dund ceddo amna luñu jombon rawati na nak be l'islam ñewé nga xamne lu sel ñew na waaw xam nga dof bi nga xamanteni xamna lu manam ki dof ba pare bëgg lu sel rawati na bu nekké nit ci jamono jahiliya jamono dof la jamono l'islam nak ci len nit ñi nak soga nekké nit deug deug and ak seen xel yu mat seuk motax mu neeku asgor dal asgor su jigen dal fokk na ne sañul njaalo lol la hind bint utba wax yanti bi sallallahu alaihi wasallam ne wala taqtulna awladakunna bu len limité sen naissance waaw ndax sakanal sa wërseuk ak ragal dépense bu len ray seni dom ray bi nak bu ñëk ba dañ daan gas di sul waaw légui nak nekatul lolu hind ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawm badrin kibara hind ku monon togn la ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena jur yar len bañu nek ay waxambaane nek gor yu mat seuk ñu and ak ñom dajje ak yow ci xare badar nga ray len bañu jex tak waxambaane makk yeep ya len daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawm badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena regu sori waaw rewu mbekte ci digeunte hind bint utba ak sayyiduna muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftarinahu bayna aydikunna wa arjulikunna bu len indi ay tiaxaan yo xamne yena koy éventel seni bop jigen ñu bari pexelen wante hind neena yonent bi wallahi inna itana al buhtan la qabih neena ay pexé ki tiaxan neena ñaaw na ci jigen jigen dal dafa wara nek ku sérieux yonent bi sallallahu alayhi wasallam nalen wala ta'sinani fi ma'rufin bulen ma moy nak ci mbax gi ma len di sante ma len di diggal ci mbax bu len ma ci moy hindu ne ko ñun kat duñu tok ak yow ci jotaay bi ak ni nga baxé ak ni nga sellé ak ni nga yiwé ñu tok ak yow ci jotaay bi nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joggé fi di tégg mbax ga di tégg feulé koku sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gesso umar ne ko kon nak bayyi'hunna jaayantel ak jigen ñi واستغفر لهن رسول الله ينتبي دالدي جوب ني يالا ماغي لاي نيان يالا nga jegal jigen ñu bax ñi tok ti di jaayante ak man
lepp luñu mësa def ci recc recc lepp luñu mëta def ci bakkar la ci feñik la ci nubbu lañu yegul yalla nga len ko jéggal ñene nak yonentibi sallallahu alayhi wasallam jaayante bimu doon jaayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo day jaayante ak nitu yalla wala ngay jaayante ko yonent da ngeen di joxante loxo

kon yene modi farata bi jëk ba ca top itam di rag manam di frotté ciëri di ko rag neena lolu itam farata la soko baye niki ki nga xamne dafa tijiro bi ne bi rek duggal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amul lo japp ndax baye nga farata ndax rag bi farata la neneen itam japp bi japp li nga def ko à la fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so dé japp ba ci digg ba téléphone né kar nga dé nguy ji téléphone tok fa lu tollok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné yaangi wax ak waja déllu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawr amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek wa bëgg nañu itam ci japp li e nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci rew bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawr amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek wa bëgg nañu itam ci japp li e nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci rew bu fekke dafa nek ci temps normal kon ñitt yoyu farata lañu mo ci joggé nga raxass sa kanam farata la massa sa bop farata la raxass sa loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxass sa tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp ju ne war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenti yalla bi wax ma ngeeriñu ñiap yonenti bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jog na di japp galax ndiku wala mu sarax ndiku wala mu firu te firu modi jenne ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defoon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na ndox mi di jenne ci mom neena non la ay ñaawteefam ak ci bakaram di jenne ca la nga xamanteni tabarakallahu e nekkon ci gemiñam wala bakar la wala ñawteef bu nekkon ci gemiñam wala ci ay pass bakana ni ko ndox mi ni ndox mi di genné salti bi nuko raw la ñap la ay bakaram di genné yonenti bi ne ko bu fekke raxas nga sa kanam comme niko yalla diglé néna bëpp ñawteef wala bakar bu nekkon ci sa kanam néna da fay genn and ak ndox ma néna bu fekke raxas nga sa ñaari loxo bu ci sa tanto neena lepp lo xamanteni neena ñaawteef la woon bo xamanteni sa loxo toggo won nako def ko neena namu ndox ma di neena day genn ñaawteef yoyu ak bakkar yoyu day genn and ak ndox ma kon nga xamne japp lu am solo la yeenti bi ni itam bu fekkenteni massa nga sa bop comme niko yalla diglé neena ñaawteef bus bu nekkon ci sa bop day wacc and ak ndox ma mu neko itam e so raxasse say tank neena ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé neena itam bepp bakar bo defone wala muy ñawtif bo xamanteni sa tank la ko yobbe won neena ñap ma dana ko dingi mu and ak ndox mi wacc neena bu sante yalla nak takku ko sa la nga xamanteni moy yey ci jëmam ju sel je neena dal di jot nak julli ñaari rakka neena set na ci bakar na ci bakkar ba melni nako ndayam juré won mu set wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar néna kon gis nga ni ko japp rek néna ñapp li yonenti bi diglé ak ñun nga def kon namu waré néna set li ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yonenti sallallahu alayhi wasallam wax na sahaba yi neleen ndax du ngeen ñew ma wax leen li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko ahakay yow yonenti yalla bi mune modi
toy xip ci ñap ci jamono yi sedd neena bu seddé ba nit ñi kof kof neena fajar jot wala gey jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd neena japp bu sa ciir toy mu ne yalla jindil na la ci say bakkar neena itam yëkkati na ci say dara jëte yëgulogo lolu yonent bi moko wax neena itam li nga xamanteni moy yëkkati bakkar yi di yëkkati daraaje yi neena modi toy xip ci ñap ci jamono yi sedd neena ak mum naqari la yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ku bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yalla yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say bakkar dana ci yëkkati itam say daraaje yonent bi neena itam batay bokku na ci yi far bakkar di yëkkati daraaje neena julli ba nopi neena di xaar dinañ julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk ji diko xaar bañ liggey dañu ne bo julle ba nopi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ni ñew te ci jakk ji nga ko wara julle ba bo ne ci ciatu yeba itam sa xel mi mu ngi ci legi takusan jot ma dem ci jakk ji neenañ kon ki tok di mu ñu ndiku de ginaaw bu mu julle mu ñu ndiku geneen julli bi ñew neena lolou itam yalla dana ci far bakkar dana ci yëkëti ay daraaje ñu ni julli ni ci abdoulaye musallam mu ne kep ko xamni neena sa ñapp dafa toj waaw kep ko xamni sa ñapp dafa toj neena nga jappat am ñu xamni fu seen ñapp tojé rek ñu yéssalat neena te bari wul lu muy jaxaso jigen ñi bir keur yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxassou jigen ni luy toj jappam da fay yom waaw wa boko gey sa japp di yank ak yow ci dey goor da ngay sori jigen ni mune nak bu fekke ko xamné jappam da fa toj mu yéssalat té sori jigen ni du jaxassou ak ñom ci keur yi néna itam té fagul wërsek bu haram ludul ba lamuy def mu ngi ay am wërsek bu lew donte tuti na néna yag yag yalla dana ko bété wursugo aduna neena te bu ko ko day jox sax neena du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wone ni tepp ko xamni su njappam toje mu yeesalat ci safi deng te du jaxaso jigen ni du dundelu lu haram alal ju haram neena yag yag sa wursuk dana bari te la lay yalla di jox itam du ko konté du ko calculer sax جلن انت ابي هريرة رضي الله عنه موخني يونتي صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمني فنانونا لاب ونام دانا فنانو نجاب نينا يري ينغا صلي اتم لاب نينا يالا دانا يبل چه ملأ الأعلى ملاك موغا خمني موي نيو سانغوك يو مبالان ملاب ميغا سانغو نيكا جيو تبير چانغالي نينا جلن يانا ليالا خمغو لومي وخ daf nan allahumma ighfir li abdik yalla yalla nga jegal sa jambi fana nona lab sangona malan mu lab nene itam bu ko de wax dana tuddu sutur denga wante bu ko waxe itam daf nan yalla fa innahu bata tahiran li tax nak ma beug nga jegal ko ndax dafa fanano ak lab ni jeli nene ci tawban mu jeli ci yunus sallallahu alaihi wasallam yonent bi di wax ak sahaba yi ne len djup len na ngeen xamne jef yeb bi ci gën modi julli mon itam julli du meuna wër luddul ci lapp luddul ci ñap mune kon nak yap lolu ci julli rek la yey mune kon nak kep ko xamni sa beccëk yeb neena dang ko yendo ñap ak lapp neena su guddigi yeb nga fanano ko njap neena ak lab neena kep ku def lolou mudi sak mbax di sa habitude neena yalla dana la beug neena malaika yimu yebal ñu tudde len al hafaza wala kiraman katibin malaika yoy itam dana ñu la beug neena itam lolou dana tax nga nek fi amanillahi maana ci securite yalla amul kenn ku meuna jog ci guddigi ba liggey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la meuna jibar amul benn rap bu la meuna gaagne waw
amul ben itam lu yalla bindu la meuna gañ ndax da ngay nek ci sécurité yalla lo tax ñu ne am ñap galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk djéjé daiman yonenti bi neena daiman toujours nak fek yaangi saxo ñap mom neena diko saxo guddi ak beccëk neena ngay nek ci kirayu yalla guddi ak beccëk neena su lekke sax wala mu nan neena ñam wowo nga lek ci jamono yi lapp ak ndox momu nga nan ci jamono yi ñap neena ndox mak ñam wa ñolay jéggulul yalla fek ñun ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reele té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi luddul ba lola mo ngi may sabbal di ma jamm kon nga xamni ñam bi ngay lek mo ngi sabbal yalla diko jamm ci fi biir bu fekkenté né jamono bi ngi koy lek yaangé ak ñap néna ñam wa ak ndox wa ak ndox ma ñu ngi ci fi biir di la jéggulul yalla té yéguloko néna képp ko xamné dafa faral sax di manam yéssal ñap di ñap ba paré du japp ba paré ñap la tej nga jappat yéssal ñap mo di né sa ñap tojul wayé nga jappat ci ko ñap mi ba yu namak ñu nga xamné dañu ñu jog di japp fekk sen ñap tojul wayé nak dañuy dabbu ngeenelu yéssal ñap ñap ci ko ñap ndax ñap li ci bopam da am tiyabu buñ ci fagu yéne ci bindé né képp ko xamné japp né ci kaw ñap yalla dañu ko bindal fukki rafet rafet ana fukki tiyaba bukhari genné na jëli ci abi hurayra radhiyallahu anhu bukhari genné na jëli ci abi hurayra radhiyallahu anhu muné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñene julli na fajar bi limu julle bëssul mal mu daldi gestu ila ana bilal ñene ko bilal ngi ni yonent bi ne bilal hadithni bi arja amalin amiltahu fi alislam yonent bi ne ko yow bilal wax ma li nga ma sa def ci l'islam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaakaar ne jëf joju la yalla nang yonent bi ne ko ndax degg na neena say dal neena deg na say ñaari dal di yëngatu ci sama kanam ci aljanna lolu mako deg ak sama nopp bilal ne ko sang bi man day jëfuma benn jëf bo xamne amna ci yaakaar ni yalla nangunako ludul ne musuma japp benn japp ci guddi gi wala ci beccëg bi ludul ba julli na ñaari rakka ci ñappal neena te itam lama cay julli ci ay nafila duma ko konté sax damay def ba sama kemtu lay katan fama sonné rek ma bayyi kon nga gis ni ci ngéné loolu la bilal amé yonent bi wax ko ndax ci benen riwaya yonent bi néna ko bima sabaqtani ila janna ci lo ma jitu aljana yow bilal ban ngeenel nga am ba tax nga jitu ma aljana ndax ma deg sa kan nanguk ñaari dal ci sama kanam ci aljana bilal wax ko ne ko limako maytu dara ludul ne ñaari rakka yo xamni wala bok fuma jappé dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yoy ngi julli nak du ñapp lu ne bu fekente ni la nga japp ci waxtu wo xamanteni waxtu wa daganu la nafile itam do ko julli waye lim ci djublu rek moy waxtu yi nga xamne dagan na nafile kon nga gis ni sayyidna bilal amna ngeene lu reey wante itam jitu gëna du jitu haqiqi misal rek mu yalla joxe wanene ñapp amna solo lolu day wanene kon japp kat yi ñi japp di julli ñaari rakka ca gannaaw ñiap la wax na ne ñooñu kenn du leen jitu aljana waaw ci ñi jitu ci aljana dal ci lañuy bok lolu rek lu wun ko mu melni tabarakallahu kon mbokk yi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam fofu ci madinatul munawwara fofu mu tok ak sahaba ya mu leen daan jangal
jang mom solo ci ñap ak soccu balanga japp ak japp ba pare julli ñaari raka ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla neena kep ko xamne japp na ba nopi te julli wul ñaari raka togn nama mune kep ko japp ba pare julli ñaari raka te ñaanuma togn nama mune itam kep ko xamanteni japp na julli ñaari raka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn nako kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaari raka ñaan yalla neneen lolu ijaba la lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nanguko so jappate ba bo jappate ba nopi na nga julli ñaari raka so julli ñaari raka ba nopi na nga ñaan yalla ndax yalla neena fofu suma fa mayul sama jambi rek togn nako kon tabarakallahu mbokki lolu lañ leen indi lon tay ci tabarakallahu seen émission kalimatul haqq ñu nuyu mbokki nga xamné bindu nañu émission bi té ni ko rafetlu.

tay naka la ko door rek mom dal di daanu xam dal di faatu ci saati te jaan ji matu ko def ko dara biñu ko waxe yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonentibi ne medina di dafa am jinne yu fi nek yu nga xamne dañu tuup kon su ngeen fi gisete jaan bu len ko ray na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekke tegal ngeen ñetti fan diko gis nak nekatul jinne shaytané la shaytané nak moy jinne ju bon jo xamanteni lori kessa la koku nak bu boba nak faqtulu ray len ko kon nga gis ne kon jinne leleg mu soppaliku jaan waaye nak lolu yonentibi sallallahu alaihi wasallam moko waxone ne dal medina amna jinne yo xamne tuup nañu kon nak ku fi gisati jaan bu ko gawa ray nang ko muñal ñetti fan mu nak bu maté te demul bu boba nak man nga ko ray ñu ni julit ñi xif nañu ci xare xanda xif bu metti ba xif bi jegi dayo am ben jigen bu ñi wax amratu ibnatu rawaha amra mi nga xamne doomu rawaha la yabalna doomam ju jigen jox ko tam tandarma ne ko nako jox jeuker ji nak mu ngi tudon bashir ibn sa'd al ansari mu ne ko joxal ma tandarma ji sama jeuker ak sama chamin ja abdullah ibn rawaha ndax dal xif bi metti na ñu jappandi ci bi nga xamanteni domam joju ñew na di indi tandarma ji fekk na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak sahaba yi nako loko yonnati bi seen rek ne ko ta'alay ya bunayyati ñewal yow gonegu jigen gi kay mu ñew mu ne ko madha ma'ak lan nga andal lo yof mu ne ko tandarma len ma jox lo sama bay bashir ibn sa'd ak sama nijaay abdullah ibn rawaha yonent bi ne ko indi tandarma ji mu jox ko yonent bi soti ko ci ben mbub talal mbub mi rek soti ci tandarma ji dadi wax ja'al ibn saraqa ni ko waxal julit ñi neneen nanu ñew añ ndax añ jotna te ka tandarma ji len narañe waye la tandarma ji di neew yeb yonent bi nonu mako tege julit ñi ku nek ñew na tibbi ci lula doy lek bu sur te tandarma ja jeexul lolu itam bokku na ci kemtan yi nga xamanteni feñ na ci xari xandak ñu ne bi mbir mi deme ba metti yonent bi amna ay kilifa yu mu wo ci gir ghatafan ne len dal mën na leena jox cieru meññantu medina pour ñom ñu bayyi xare bi delu wat ñu ne ko dedet genn walu gi lan soxla yonent bi nak ne len duñ len jox genn walu gi cier bi la len di jox ba ñu deme nak ba pousanti ci walu kaddu mu jinu ñu d'accord ñom wa khatafan biñu d'accordé nak yalla dogal nak ñu tok nak wara signer lolu ba ñu deme ba war ko signer yalla dogal am sahaba yu nga xamne dal ñom dal lolou rafetlu wuñ ko ndax jamono biñu togi di ko signé amna ku ñu wax uyaynatu bokon na ci kilifa ghatafan yi bokon na ci ñu warona signé mbir mi mom bi mu ñewé tok ak yonent bi mu ngi ñak teggin bi bëgg dé talal ay tankam jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lolou ak ñak teggin la ñak yar la neena usayd ibn hubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tank atamud rijlayka bayna yaday rasulillah sallallahu alaihi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginnal ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonent bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xat xate bo xamanteni taxon na yonent bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaay yi dello waye
Usaid ibn Hubayr daf ne yonent bi in kana amran min as-samaa famdila su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekente ni sa mbiru bop la rek baye ñu xex ak ñom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara